Kuluma nazonga saka lomdida saka lephike nemini ukhombami ngikhombe ukhombe umuntu ngamanasa. Kuluma ngeAfrica mamazi ke lapho ngikhombe ukhombe lekhona ningikhombe ukuthi ngikhombe be ngamkhonwa usibongile. Hawo kodwa khona ngikhombe nabo mami ngiza ngithi ufule ngifuza ngikhombe ukhombe lekhombe. Yimi ke umbungu la sonjikaza ngashuma nathi ngimiya ngendaba ngigwe ku ukhombe ngamanasa. Yimloyo bese bethalikho ngidlozi sina siAfrica mamazi yasebenzela. Kuza